0: kasar Moscow da Kyiv dai na cigaba da zafafa kaiwa juna harahari a baya-bayan nan yayin da tattaunawar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke shiga tsakani a ciki ta tsaya cak. Hukumar kula da lafiya ta Afrika ta ce dole ne a ƙara ƙaimi wajen samun kuɗaɗe domin samar da allurar rigakafin cutar Ebola a ƙasashen Congo da Uganda. Cibiyar kula da cututtuka da daƙile wato da daƙile yaduwar su ta Afrika ta yi gargaɗin cewa nahiyar ba za ta iya ci gaba da dogaro da abokan hulɗarta na ƙasashen waje ba. Alƙalma sun yi nuni da cewa mutane sama da 245 ne cutar ta kashe daga cikin 933 da aka da suka kama da ita tun daga watan wato mayun wannan shekarar a cewar director cibiyar Dr. Yen Kasiya wato bullar cutar na tuni ga nahiyar cewa da ta ƙara zuba jari a bangaren lafiya kasancewar batun rigakafi babban matsala ce da ta dade nahiyar na fuskantar ta nahiyar Africa dai na samar da ƙasa da kashi 1 cikin 100 na allurar rigakafin ta da kuma kashi 3 na magungunan da ake kawowa daga ƙasashen waje to labaran kenan yanzu kuma sai sharhunan bayan labarai tare da wato Musa Tijjani Hassan da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW sharhunan bayan labarai.
2: To madalla daga cikin sharhunan za ku ji cewa jihar Borno ta sake fadawa cikin wani wadi na tsaka mai wuya sakamakon sake barkewar cutar kwalara a jihar da ma jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya. A daidai lokacin da yanayin damuna ke karatowa a yankin Agadez na jamhuriyar Niger, kusan a kowace rana ana ganin motoci makare da matasa da ke shigowa Agadez da zumbar wucewa wuraren da ake haƙar zinariya da sauran ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. An dakatar da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran bayan afkuwar mummunan fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a kudancin Lebanon. To yanzu ga sharhunan bayan labaran dalla-dalla. Yayin da ake gangamin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, gwamnatin Jamus tare da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP, har ma da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Sokoto sun kaddamar da rabon gidaje kyauta ga 'yan gudun hijira, waɗanda ambaliya da matsalar rashin tsaro ta raba da mahallansu a ƙaramar hukumar Illela ta jihar Sokoto. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga Sokoto.
3: Commission 100,000 units that were constructed.
4: Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum kenan yayin da yake kaddamar da waɗannan rukunin gidaje guda 100 da gwamnatin Jamus ɗin da hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP da kuma gwamnatin jihar Sokoto suka gina wa su waɗannan 'yan gudun hijira da matsaloli suka tursasawa baro gidajensu. Gwamnatin jihar Sokoto ta taka muhimmiyar rawa ga samar da gidajen na bayar da wurin da aka gina gidajen. Gwamna Ahmad Aliyu ya yi ƙarin bayani yayin rarraba gidajen ga magidantan da suka rasa gidajensu.
5: Mun zo ne domin mu kaddamar da gidaje 100 waɗanda wannan gwamnati ta samar domin 'yan uwanmu waɗanda suka samu ibtila'i.
4: Ƙasar Jamus da ta jagoranci wannan aiki ta ce wannan shine rukunin farko na samar da gidajen kafin ci gaban rukuni na biyu. Mrs. Annette Gunter ita ce jakadiyar Jamus a nan Najeriya da ta bayyana hakan a wurin rarraba gidajen.
6: And despite the ongoing challenges, we consider our cooperation a success.
7: Duk da irin ƙalubalen da ake ci gaba da fuskanta, muna ɗaukar haɗin gwiwarmu a matsayin nasara wajen inganta tsaro da kuma tabbatar da hanyoyin samun abin dogaro ga rayuwar mutane da dama a arewa maso yammacin Najeriya. Rukunin gidajen da ke kewaye da mu babban misali ne na wannan nasarar, domin suna ba wa iyalai da yara fata na samun makoma mai cike da zaman lafiya. Don haka wannan haɗakar da yarjejeniyar ya sa gwamnatin Jamus ta ƙara gudunmuwar wasu kuɗaɗe har €3 million ƙari bisa da abin da muke aiwatarwa kawo yanzu.
4: Wasu 'yan gudun hijira da suka samu gidajen sun bayyana yadda suka ji da wannan.
8: Mu alhamdulillah duk gwamnati da aka yi babu wadda gwamnati da ta taɓa bayan mana gidaje, Allah ga kuma mun gode ma Allah, mun gode mai girma gwamna. Hakika mun gode ba Ubangiji Allah subhanahu wataala ga gwamnatin Dr. Ahmad Ali Sokoto wanda ya raba mana gidaje da kuma naira 500,000 insha Allah kowane lokaci Allah ya kawar da duk matsala muna ya koma gidajen.
4: Bayan kammala rarraba gidajen 100 ga yan gudun hijira a karamar hukumar Ilela, an aza tubalin gina wasu gidajen na yan gudun hijira a karamar hukumar Raba domin su rage masu wahalhalun da yan gudun hijira ke fuskanta sakamakon rashin muhalli. Ma'awaya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
2: Jihar Borno ta sake fadawa cikin wani wadi na tsaka mai wuya sakamakon sake barkewar cutar kwalara da ke ci gaba da yaduwa cikin sauri a jihar har ma da wasu jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Wasu bayanan da ke fitowa daga yankin sun nuna cewa masu fama da larurar sun yi wa asibitocin yankin Kawanya. Alamin Suleiman Muhammad na dauke da rahoto.
9: Irin karajin da ake yawan ji kenan a sassan birnin Maiduguri inda motar daukar marasa lafiya ke shiga lungu da sako tana fito da masu dauke da wannan cuta domin kai su asibiti da aka ware domin samun kulawar likita. A Maiduguri da sauran sassan jihar Borno cibiyoyin lafiya da dama sun cika makil da masu fama da cutar amai da gudawa, yayin da alƙaluma ke nuna an samu mutum 12,000 da suka kamu da cutar tare da mutuwar akalla mutum 90 zuwa tsakiyar watan Yuni wannan shekara ta 2026. Wannan yasa al'ummar birnin Maiduguri da kewaye kamar Malam Baffa Musa ke nuna damuwa kan yadda cutar ke saurin yaduwa da kuma halaka mutane cikin kankanin lokaci.
10: Abu ne abun tashin hankali, ba ma wanda zai tsorata ka. Yanzu nan zaka ji a ce mutum ya kamu da wannan cutar kankaci wani abu sai kaga babu an ce ya mutu. Wannan abun ya kamata hukuma ta dauki babban mataki.
9: Hukumomin lafiya sun bayyana cewa saurin yaduwar cutar na da alaka da karancin tsaftar muhalli da rashin samun tsaftataccen ruwan sha da kuma cunkoson jama'a a wasu yankunan da rikici ya shafa. Yanzu haka dai kungiyoyin jin kai kamar kungiyar likitoci ta nagari na kowa, wato Medicine Sans Frontiers ko kuma Doctors Without Borders, sun shiga cikin yaki da cutar ta hanyar kara cibiyoyin kula da marasa lafiya da tura magunguna da kuma wayar da kan jama'a kan hanyoyin kariya daga wannan cuta. Malam Abdulkarim Yakubu shine jami'in kula da yada labarai na kungiyar.
11: Haɗin gwiwa tsakanin kungiyar mu ta likitoci marasa shinge, wato MSF, da ma'aikatar kiwon lafiya ta jiha da ma sauran abokan hulɗa ya ba da damar haɓaka ayyukan mu ba tare da ɓata lokaci ba. Amma ci gaba da karuwar cutar na nuna cewa fa ana buƙatar ƙarin himma don hana yaduwar cutar.
9: Masana lafiya kamar Dr. Yarma Ahmad Adamu, shehin malami a kwalejin horar da likitoci na jami'ar jihar Gombe, na shawartar al'umma da hukumomi kan abin da ya kamata su yi domin kare kai da daƙile yaduwar cutar.
12: Na farko su jama'a, ruwan da za su sha su yi ƙoƙari su tafasa shi, sannan su tace shi kafin su sha. Sannan su kiyaye ƴan su kar su je su sha ruwan, don ba za ka yaron yana da matsala da garabu ya ka hana shi shan wannan, zai je shi ya shiga ma ya ce zai yi wanka ya sha ya tazo. So na gwamnati an yi sakaci gaskiya, kai an ce rigakafi, to ba yi rigakafin ba ko an yi shi bai kai yadda ake tsammani ba.
9: Masana lafiya sun yi kira ga gwamnati da kungiyoyin agaji da su ƙara kaimi wajen daƙile yaduwar cutar. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
2: Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar. A daidai lokacin da yanayin damuna ke karatowa a yankin Agadas, kusan a kowace safiya ana ganin motoci makare da matasa da ke shigowa Agadas da zummar wucewa wuraren da ake haƙar zinariya da sauran ma'adanan ƙarƙashin ƙasa maimakon mai da hankali kan noma tushen arziki. Wakiliyar Mutula Ahmadu na dauke da rahoto daga Agadas.
13: A daidai lokacin da matasa manoma ya kamata su koma aikin noma bayan watanni na tirani a Agadas da ma kasashen Larabawa, a lokacin ne matasa ke zubda aikin noma domin tafiya wuraren zinariya da sauransu. Wannan ba ga maza kadai ba, har ma da mata. Ga dai ra'ayoyin wasu manoman da suka baro garuruwan su.
14: Ko gidanmu nan gadi shine naka samu yana tura mu uwaye na suna samu abin da sun kaci, saboda mu yanzu noma ba wani abu ake samu ba, kuma ina rike da gidana, ina da arimi,
15: ina dan talgwangwani, ina dan talhaka gawayi, haka dan itse wanda zan toya wani kamfanin muke kaiwa iya sai abinda muka san zai hujja muhi ne muke yi mu yi leda mu yi gwangwan kiya inda na samu a cikin hin nake ci
16: canjin yanayi na daga cikin abin da ke sawa matasa manoma barin garake inji Agal Abdu da ya fito daga karkar Agadarsa domin wucewa neman zinariya wanda ya kara da cewa dole ta sa ya bar noma
17: nan ma muna jira mota ne wadda za ta taya da mota bullet neman zinariya mu manoma ne baba na ma manomi ne aiki ne gashi yanzu ya zo babu yadda aka iya muna aikin gona ambaliya ya zo di ya taya mana da wani amfanin gonan muna son mu yi aikin gonan baba mu iya ba kawai hali ne Allah galib babu yadda aka iya dole ne sai an fita an nema
16: a aga da su matsaloli da dama ne ke sanyawa matasa gudu su bar garaken su duda cewa noma shine arziki ko baka saida ba ka ci inji Hamidu Ali matashi kuma manomi a Agadez
18: yau zaka shiga jardin 2 hektar zaka tarar da kit ake yin inkar hektar saboda rishin ruwa dai kamata ba saboda kaman menene muke nihi akwai ruwa a ƙasa matasa da yawa suna son aiki in suka tayi Algeria Libi mahi yawa aikin garake ne don kuma akwai shi ƙasar ku ba zaka je wani wuri ba kana shan wahala ana kamo ka ana mai doka ba bisa gaskiya ba an aka samu ruwa Agadez ta isa ta ci da Niger gaba daya
16: barin gonakai da garake a lokacin da ya kamata a noma su na daga cikin abubuwan da ya tabarbar da noma a kasar Niger kenan sai kowa ya tashi tsaye don farfado da noma ta hanyoyi da za su inganta shi inji Isuf Ahmed shugaban ɗaya kungiyar matasa a Agadez
19: mun gudun wanda muke bada yau mun kankan matasa duk da mun yi karatu mun nura da lalle sai mun koma ma noma sai mun koma ma kasa kenan yau a shirye muke idan gwamnati ta kama mana mu koma ma noman nan
16: kungiyoyin fararen fula a tabakin Alhaji Alkasim Mato cewa yayi in har ana son a farfado da noma a yankin Agadez da ma kasar Niger baki daya sai gwamnati da abokan hulɗar su sun tashi tsaye sun kama ma matasa da hanyoyi na zamani na noma
20: in kai dauki nan jaha Agadez wannan ciwo an san da shi rushin kulawa ne garaken gadagare mu kananan garake ne kenan wanda yake in aka yi shi ruwa da kanshi yake hudawa ba sai an samu shi gumba
16: Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
2: to madalla matsalar cin zarafin mata da kananan yara na ci gaba da zama babban kalubale a Kamaru duk wada kokarin wayar da kai da kuma shirye-shiryen kariya da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu ke gudanarwa a kasar daga Duala Sakar Sadu na dauke da rahoto
21: Wani bincike da kungiyar Afrobarometer ta fitar a shekarar 2024 ya nuna cewa kashi 48 cikin 100 na 'yan Kamaru na ganin cewa cin zarafin mata da 'yan mata abu ne da ke faruwa akai-akai a cikin al'ummarsu. Binciken ya kuma bayyana cewa kashi 63 cikin 100 na waɗanda aka tambaya sun yi imanin cewa amfani da ƙarfi daga miji wajen ladabtar da matarsa na iya zama daidai a wasu lokuta kuma a kodayaushe. Labaran da ke nuna yadda wasu tsofaffin al'adu da tunani ke ci gaba da ƙarfafa irin waɗannan ɗabi'u. Sanata Francois Puyne ta shirya wani taron wayar da kan al'umma akan cewa matan su ɗauki matakin bayyana dukkan zarafi daga mazajensu ko abokan zama.
22: Le silence tue, l'indifférence aussi.
21: Shiru na iya kisa. Rashin damuwa ana yawan kallon su a matsayin wani bangare na al'adunmu kamar suna bada hujja ga rashin daukar mataki ko rashin hukunci amma wannan shiru na iya zama cin amana yana sabawa muhimman kimomin dabi'un kamar adalci mutunci da daraja waɗanda ya kamata su jagoranci kasar mu Ha kuma bayanan da ma'aikatar inganta matsayin mata da iyali tare da wasu kungiyoyin masu fafutukar kare yancin mata suka fitar sun nuna cewa sama da kashi 39 cikin 100 sun taba fuskantar wani nau'in cin zarafi a rayuwarsu. Yvonne Bilema wacce ta gina wata jidauniyar na sauraron kararraki matan kan cin zarafi da suke fuskanta a Kamaru ta ce.
23: Impérativement qu'on ait des numéros que toutes les femmes et même les hommes.
21: Ya zama dole a samar da lambobin waya na gaggawa kowa zai iya kira mata da maza ha kuma makwabta ya kamata su iya kai rahoton abinda suke gani domin idan ba ku taimaka wa makwabtan ku lokacin da suke cikin hadari ba hakan na iya nuna cewa kuna goyon bayan abinda ke faruwa idan ba dauki mataki ba za mu ci gaba da samun irin waɗannan hare-hare da kashe kashe kashe mata.
23: Et on aura toujours des cas de féminicide.
21: A shekarun baya bayan nan an ci gaba da samun rawatanin karuwar kisan mata da kananan yara a Kamaru. Ma'aikatar kula da harkokin mata da iyali ta Kamaru ta bayyana cewa adadin mata da ake kashewa sakamakon cin zarafin jinsi ya kasance abin damuwa. Kuma gwamnati ta fara shirye-shiryen karfafa dokoki da kariya ga waɗanda abin ya shafa. Zakari Sadu daga Duwala, Kamaru.
2: To madalla, an dakatar da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran bayan afkuwar mummunan fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a kudancin Lebanon. To dangane da wannan batu daga nan Bonn, abokiyar aiki na Latifa Mustafa Ja'far ta tuntubi Abdulmajid Musa, lauya kuma mai sharhi akan sulhu da shiga tsakani da hulɗar diplomasiya a Ghana ta wayar tarho. Ta kuma fara da tambayar sa mai rashin sanya hannu na keke da keke akan yarjejeniyar sulhu tsakanin Amurka da Iran ke nufi ga makomarta.
0: In ga zai teburin shawara ko ko za zo teburin yarjejeniya, ana zuwa ne da yadda da juna ko ko akwai alaman cewa akwai wani hakokin mu da muke da shi zamu ajiye gefe. Ba bangare ga cin haje nasu wasu ko su haje nasu. Kusance kamar wani ya masa ma wani ne ya zo teburin shawara ko ko mai shin ya zo ya saurara ne, ba ya zo ne ya zo a yi shawara da shi ba.
1: Babbar abin da ya kawo tarnaƙi shi ne maganar ƙasar Lebanon da Isra'ila ke ci gaba da kai mata hare-hare, kuma an jiyo shugaban Amurka Donald Trump yana wato sukan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da cewa yana ƙoƙarin yin kafar ungulu da wannan sulhun da suka yi, har ma da barazanar cewa Amurka za ta iya yayewa Isra'ila baya, kuma in ta yi mata baya ba za ta iya tunkarar Iran ba. Kana ganin wannan wani abu ne da zai iya kawo matsala tsakanin ita Amurka da babbar aminiyar ta Isra'ila?
0: Zai iya kawowa, amma yayi ya fita tsakanin Isra'ila da Amurka. Don su Isra'ila suna cewa in ba don su ba da ba Amurka. Amurka kuma na cewa in ba don su ba da ba Isra'ila. Domin suna ga kaman su a kansu in taimaka Amurka ta zama Amurka. Sai sa dole Amurka kuma ta biya wannan bashi a gunsu. Ko me suke kan Amurka ta fita bayan su. Matsalan lamba da tsoron duniya ke yi ma Amurka. Ya bar yanzu Amurka ta shiga cikin hayacin tana so ta gane kamar yanzu dai gaskiya abin na aski ta kai gaban goshi. Game da batun abin da ke fana Lebanon ga zai iya bata tsakanin su. To amma ban sani ba, sun fita bayan su suka yi wani saba ba su fito fili su zarge su. Ce shi ma ya zama kamar ana malmasa musu lamba an yi so su bara baban da suke yi ko a.
1: An jiyo al'ummomin ƙasa da ƙasa da suka yi maraba da yarjejeniyar da aka cimma da tsakanin Isra'ila da Iran na yin matsin lamba ga gwamnatin Isra'ila akan abin da take yi wanda zai iya janyo tarnaƙi ga wannan yarjejeniya da ake fatan za ta kawo zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. Kana ganin lokaci ne ya yi da za a iya cewa Isra'ila ka iya zama saniyar ware kamar yadda Iran ta zama a baya?
0: Isra'ila ta zama saniyar ware da jimawa. To amma yadda da ke tsakanin su da Amurka da Amurka sai ba su fita bayan su ne, shi ya ban Isra'ila ke sai kan kafanta tana ababen da take yin ga. Wanda ke kasa suna ainihin mara ma Isra'ila baya suke taimaka musu da makamai da sauransu. Yanzu su ma sun dawo rakiyarsu.
1: Wasu na ganin cewa daga shugaba Donald Trump na Amurka har ma Benjamin Netanyahu Prime Minister Isra'ila kowa yana ɗaukar matakin da ya ɗauka ne saboda buƙatu na siyasa a ƙasarsa.
0: Akwai abin na da alaka da siyasa. Ai, Donald Trump shi da kanshi yanzu haka ya rago cewa kamar akwai alaman cewa in aka zo sabon jefa kuri'a election party shi ba su samu rinjaya domin ababen da suke yin ga. Ababen da yake yana dangane da siyasa domin masu ra'ayin rikau da ke cikin garin suna mai mara mai baya hali yanzu.
2: Abdulmajid Musa kenan, lauya kuma mai sharhi akan sulhu da shiga tsakani da hulɗar diplomasiya a Ghana, a tattaunawarsa da Latifa Mustafa Ja'far. A daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin duniya da ƙasashen Amurka, Canada da Mexico ke karɓar baƙunci, ƙasashen Larabawa da dama sun taka muhimmiyar rawa a gasar, musamman a zagayen farko na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026. Mahmud Yahya Azari na ɗauke da rahoto daga birnin Alƙahira dangane da taka rawar da ƙasashen Larabawa suka yi a zagaye na farko.
3: Ƙasashen Larabawa waɗanda suka kafa tarihi wajen yawansu a halartar gasar cin kofin ta duniya ta bana, yadda ƙasashe takwas daga cikinsu suka cancanci halartar gasar. A karawarsu ta zagayen farko na rukunai, a iya cewa ba yabo ba fallasa, domin babu ko ɗaya daga cikinsu da ta samu cikakken maki 3 a karawarta. inda hudu daga cikin su suka yi canjaras a yayin da sauran hudun kuma suka kwashi kashin su a hannu. Zakaran gasar Afirka Morocco su ne suka ba mara dakunya yadda suka girgiza lashari kalahun kwallon kafa Brazil, yadda Moroccan tekun nan doki canjaras da Brazil din ci 1-1. Masana kwallon kafa irin su Abu Turika na siffanta wannan karawar da gasar karshe wacce aka fara ta tun daga zagayen farko.
5: Anasir Khibratir
3: yace wannan karawa ce da ke cike da gogaggun ƴan wasa duk da fifikon da Brazil ke da shi kasancewar ta ta lashe gasar har sau 5. Kasar Morocco da ta taka gagarumin rawa a gasar cin kofin kwallon duniya da aka buga a Qatar tana kallon kasar ta Brazil a matsayin takurarta da za ta iya fafatawa da ita, musamman ma bayan da hukumar kwallon kafa ta duniya ta sanya kasar ta Morocco a matsayin na 7 a duniya wajen inga ta maula, a yayin da kasar ta Brazil ke matsayin ta 6. Hakanan ita ma kasar Masar ta tashi canjaras ne 1-1 a karawar da ta yi da kasar Belgium, yayin da ita ma Saudiya ta raba maki 1-1 da Uruguay. Ita ma kasar Qatar ta samu makinta na farko a tarihin kofin duniya bayan da ta tashi canjaras da kasar Switzerland. Sai da kuma a karawar ta biyu kasar Canada ta yi mata cin kaca da ci 6 da nema. Yace kwallo 6 rugus haka abin takaici ne a ce kasar Canada wacce ko kusa bata kai kasar Switzerland da muke kunnan doki da ita ba ta yi mana irin wannan cin kacar. A daura da haka sauran kasashen larabawan hudun sun dandana kudansu a gasar, yadda kasar Tunisia ta sha kashi da shine mafi muni a tarihinta da ci 6-1 a hannun kasar Sweden. Ita ma Algeria ta fadi kasa ba nauyi bayan da zakarin duniya Argentina suka ci su ci 3 nema, yayin da sababbin shiga kasar Jordan suka yi rashin sa'a bayan da Austria ta musu ci 3 nema. Kodayake jim kadan kafin karewar gasar an dan rage musu takeici bayan kuskuren cin gida da Austrian ta yi wa kanta. Ita ma dai kasar Iraki wacce ta shafe shekaru 40 tana hankoran ganin ta kai ga shiga gasar ta duniya da abana hakatta ta cin ruwa, ta fara gasar tata da kafar hagun yadda kasar Norway ta lallasa ta da ci 4-1.
2: To madalla da wannan muka kawo karshen shirin baki daya, sunana Musa Tijjani Ahmed ke cewa sai an jima ku.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafa da shirye-shiryen ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya da ku shiga club da amsoshin takardunku da kuma wasiƙunku masu sauraro. Amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Switzerland ta ce Amurka da Iran za su ci gaba da tattaunawar zaman lafiya. Tagwayen hare-haren bama-bamai ya kashe mutane da dama a Pakistan. Kotu ta haramta wa mai ɗakin Prime Minister Spain barin ƙasar bisa zargin cin hanci. Kasar Switzerland ta ce tana ci gaba da kokarin samar da wuri na musamman mai cike da sirri domin ci gaba da tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta bayyana a wannan Asabar din. Ma'aikatar ta kara da cewa ba za a bada wani karin bayani ba game da tattaunawar, musamman ma waɗanda za su halarce ta da kuma abin da za a tattauna a kai, saboda kiyaye sirri ga ɓangarorin biyu wajen cimma matsaya kan aiwatar da yarjejeniyar da suka amince da ita. Sai dai tun da fari rahotanni na nuni da cewa wakilin Amurka Steve wato Witkoff da kuma Prime Minister ko kuma da kuma ministan harkokin wajen Iran Abbas Arabci na kan hanyar su ta zuwa Switzerland din domin ci gaba da tattaunawar zaman lafiya, ganawar da aka dage ta bayan da aka shirya yin ta a jiya Juma'a. Hukumomi a Iraki sun yi hasashen cewa aikin hakumai zai ci gaba da gudana nan da wata ɗaya zuwa biyu bayan tsaikon da aka samu sakamakon rikicin gabas ta tsakiya. Mai magana da yawun ma'aikatar mai ta Iraki Salim Farhud ya ce a baya sun rage yawan mai da suke samarwa, wanda a yanzu za su ƙara hoɓɓasa. Kafin yakin Iran ya ɓarke a watan Fabrairu, wato Iraki na samar da gangar mai miliyan 3.5 a kowace rana, wanda mafi yawanci ake jigila ta mashigin Hormuz. Yakin Iran da ma wato matakin ƙasar na rufe mashigin Hormuz ya haifar da gagarumin koma baya ga jigilan jiragen ruwa da ma rage yawan man da ake haƙowa a manyan ƙasashe masu arzikin man fetur ciki har da Iraki, lamarin da ya girgiza kasuwannin makamashin duniya. Sidi yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Washington da Tehran na kawo ƙarshen fada ya sanya kyakkyawan fata duk da cewa tattaunawar da za ta biyo baya ta fuskanci tsaiko. Akalla mutane 7 ne aka tabbatar da mutuwar su yayin da wasu 3 suka jikkata a wasu hare-haren bama-bamai a arewa maso yammacin Pakistan. Babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin tagwayen hare-haren, sai dai kuma hukumomi na cewa suna gudanar da bincike domin gano waɗanda suke da hannu a haren. Rahotanni sun yi nuni da cewa an kai harin farko ne akan wata mota, yayin da ɗayan harin aka kai unguwar Banu. A sakon da ya wallafa a shafinsa na X, shugaban ƙasar Pakistan Asif Ali Zardani ya yi Allah wadai da harin tare da yin gargaɗi ga masu goyon bayan ayyukan ta'addanci na cikin gida da kuma waje, da ma masu taimaka musu da kuɗaɗe da kuma hanyoyin sadarwa. Labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Gaza sun yi nuni da cewa akalla mutum 4 ne suka mutu ciki har da yara 2 a wani hari da Isra'ila ta kai zirin. A cewar ma'aikatar lafiya ta Palestino, an kai harin ne da sanyin safiyar wannan Asabar din kan wani gini, inda akwai yiwuwar samun karuwar waɗanda suka mutu yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto. Kawo yanzu dai ba a bayyana alƙalmin waɗanda suka jikkata ba, amma ana ta ɓangaren Isra'ila ba ta ce uffan akan harin ba, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan Oktoban bara tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Gaza na ci gaba da fuskantar hare-hare da suka yi sanadin mutuwar Palestinawa fiye da 1,000, a cewar alƙalmin ma'aikatar lafiya ta Gaza. Wata kotu a Spain ta ba da umarni ga mai ɗakin Prime Minister ƙasar Begona Gomez da ta fuskanci shari'a kan zargin cin hanci tare da haramta mata barin ƙasar a yanzu. Alƙalin kotun Juan Carlos ya nemi Gomez da ta miƙa fasfo ɗinta tare da bayyana a gaban kotu sau 2 a kowane wata har zuwa lokacin da za a yanke hukunci kan shari'ar. Umarnin kotun ya kuma buƙaci dukkanin jami'an da ke kan iyakokin ƙasar ta ƙasa da sama da fila filayen jirage na fararen hula da na soji da su tabbatar da cewa Gomez bata fita daga kasar ba a watan April wannan shekarar ce wato aka fara tuhumar Gomez da laifin almundahana da kuma almubazzaranci da dukiyar jama'a da ma wato almundahana a harkokin kasuwanci da karkatar da kudade tunde a watan April 2024 aka bude bincike domin gano ko Gomez ta yi amfani da matsayinta ta matar Prime Minister Pedro Sanchez domin cimma wata bukata a sarrance sai dai dukkanin su sun musanta zargin Sanchez ya bayyana zargin da ake yi wa mai dakin sa a matsayin wani yunkuri na bata sunan gwamnatin sa sai dai an adawa na kira da yayi marabus to labarin kenan zagaye na farko yanzu kuma sai shirye-shiryen mu da fatan za a yi sauraro lafiya
0: DW ciniki da masana'antu
2: Kasuwanci ta hanyar internet na ƙara ƙarfi a nahiyar Turai inda kamfanonin China irin su Temu da Shine da Alibaba ke jan hankalin miliyoyin kwastomomi saboda arhar kayayyaki da kuma sauƙin isar da su Sai dai a gefe guda ana nuna damuwa kan ingancin wasu kayayyakin da kamfanonin ke sayarwa da tasirin wannan kasuwanci ga shagunan cikin gida da kuma rashin bin ka'idojin cinikayya lamarin da ya kai kungiyar EU ga daukar matakai ciki har da bujiro da sabon haraji Shin wannan kasuwanci ta internet alheri ne ko kuma barazana ga Turai Shin sabon matakin da kungiyar EU ta dauka zai kawo wani sauyi Wannan batu ne shirin ciniki da masana'antu na yau zai duba tare da ni Muhammad Tijani Hassan

0: DW ada hadar kasuwannin duniya.
1: Masu sauraro, hada-hada kasuwannin ta wannan makon ta dangana da mu kasuwanni mun gado. Kasuwa da ke ci kowace ranar Laraba. Nan muna bangaren kasuwar takin zamani. Za ku ji yadda kasuwar taki take, irin halin da kasuwar takin take ciki. A cikin rahoton na hada-hada kasuwannin ta wannan makon tare da ni Abraham Kabir.
2: Birni da kauye duka dai magana guda ɗaya ce, musamman a tsakanin manoman shinkafa da na masara. Waɗanda su ne suka fi buƙatar takin zamani fiye da na gargajiya tun lokacin da ruwan damina ya sauka. A ɓangaren na 'yan kasuwar takin na zamani, akwai na buhu-buhu, sannan akwai na awo na kamfanoni daban-daban.
1: Takin zamani akwai bi?
3: Misali, kwano a raba shi hudu.
1: Auto kwata kenan.
3: Wani ya zo zai ce a ba shi kwano, wani zai zo a ce a ba shi rabi, wani zai ce a ba shi buhu, wani kuma ce a ba shi rabi.
1: To abin da suwa suka fi zuwa?
3: Ba ma za su yi gaskiya.
1: Ba za su yi?
3: Ba ma sayan kofin da yawa, ba ma sayan rabin da yawa, ba ma sayan buhun da yawa.
1: To waɗanne suka fi yawa?
3: To a yau a yanzu dai magana masu buhu sun fi yawa.
1: Masu?
3: Amma wani nake magana mutum da ke sayan buhu 20, wanda da ke zai sayan buhu 4.
2: Alhaji Abdulmajid Butubuti kenan shugaban kungiyar 'yan kasuwar takin na zamani, kuma har ila yau shugaban kungiyar manoman ƙaramar hukumar Rimin Gado. Manoma da dama sun ci burin noma a bana, amma da an yi magana taki sai su ce sai dai yadda hali ya yi. Ba'arin manoma sukan yi cinikin bangishin na baka manda idan an zo magana taki, su ba da amfanin gona musamman ma dai masara su karɓi takin. Har ila yau ga Alhaji Abdulmajid yadda manoma masu buƙatar taki ke kai masa masara su karɓi taki a wurinsa.
3: Lokacin baya buhun masara ɗaya za ka sai buhun taki biyu, kuma ka taɓa canji a hannunka, sai daddawa, ka sai magi, ka sai tumaturi, ka sai komai kayan abinci ka taɓa da gida a wannan buhun masara kwada. Sakamakon yanzu masara ba ta sayan buhun taki, saboda gwamnati ta raɓe ta je ta so wa masu noman kaji masara su zo su sai a hannunta, tana karya farashi, ta so tana faɗuwa, tana ba su akan farashin tattagarama. Saboda haka kuma wannan abin ya shafi kasuwar manoma, kannan kuma ya haifar da karɓar taki, domin yanzu duk mutumin da yake masara buhu 300 to bana ya rage gurin ya zubar 50 yake nema ya yi ko 20.
2: A lokacin da nake hira da Alhaji Abdulmajid a babban ɗakin ajiyar takin zamani da yake da shi, na ankara da baƙin manoma, daga cikinsu akwai Alhaji Shu'aibu Sarkin Fawa. Na tambaye shi ko yaushe zai sayi takin zamani?
4: Eh, na saya aka nan da da, amma gaskiya ba kowa ne ke sayi taki ba yanzu. Kuma sai ka sai da buhun masara guda biyu, wannan kai sayan buhun taki ba.
1: Ɗaya ka sayi ko biyu ko uku ko huɗu ko goma?
4: Da ina sayan kamar guda huɗu, biyar, shida.
1: Na so?
4: Naira 60,000.
1: Wanne kenan?
4: NPK mai gilas.
1: Mai gilas,
4: ana sayar da shi akwai na 55, akwai na 50.
1: To buhun nawa ka sayi?
4: Buhu biyu na sayi.
1: Kana jin ya wadatar da kai?
4: Ina da wadatar da ni, ya wadatar da ni. Ina kana ina sayan kamar buhu 6. To kuma in aka dawo sai kai la'akari cewa za ka ɗauko haɗin ka sai da shi, ka sai takin. Ko in baka daurewa ba za ka iya sayi ba. Domin sai ka sai da buhun masara buhu 2, sai za ka sai buhun taki.
1: Kuma ya sa akasari manoma sun fi dogaro da su sai dai da amfani su sai taki?
4: Ai shi ne ya jaru.
2: Shi ma dai ɗan ladiri mun gado shugaba ne na matasa na ƙungiyar manoman masara. A maimakon masarar ya je kasuwa ne da mahunhunan sanadawa domin ya ba da su a ba shi takin.
5: Yau na kada a buhu 86,000 buhu uku, ba zai sai buhu biyu na taki.
1: Ba kala buhu nawa kake bukata?
5: Ai ina bukatar buhu 10 na taki.
1: Don haka buhu uku na dawa?
5: Ai yanzu wannan ɗan kawowa ne, wai irin aibajiyar gona ne da buhun, ba wai takin zan sayar da su.
1: To aibajiyar gona?
5: Aibajiya yau.
2: A cikin birnin Kano ma dai akwai 'yan kasuwa da sauran masu sha'awar noma. Alhaji Musa Babuli yana daga cikin 'yan kasuwa da duk shekara sai ya yi noma. Na tambaye shi me zai hana da koma takin gargajiya tunda dai na zamani yana neman ya gagara.
6: Ko ai ba kowane noma ne zai yi da takin gargajiya ba. Kaga misali in muka ɗauka bara, a gona ɗaya mun kai taki kamar mota wajen kamar 8, aƙalla sai kowace gona an sa mata taki kamar buhu 100 da yana. To amma in aka ce ba dawa za ka yi ko wake zuwa jiransu ba, in dai za ka yi da ɗaya noman da ya shafi masara, shinkafa, dole ne sai ka buga taki zamani. In ka buga samu shi wato taki noman naka ba yi. In dai kana son ka samu abin da kake so, dole ne sai ka sa wannan taki.
2: To lokacin da tsadar rayuwa ta ta'azzara, noma baya yiwuwa sai da tallafin gwamnati ta ɓangaren taki. ko yaya farashin takin yake idan aka kwatanta bare da damuna bana?
3: A bare urea ana sai da 30,000 amma da naira 50 mun mai gila kuma 50,000 ne shi kannan farar kamfa ana saiwa 42,000
2: ai yanzu kofar tallafi a bude take ga gwamnatoci dan gudun kada a fargajaji Abdulrahman Kabir Sashen Hausa na DW daga Kano.

0: DW Kushiga Club.
1: Ayyukan jin kai ginshikai ne daga cikin fannonin jin dadin rayuwar al'umma musamman ma kula da lafiya da kasar Jamus ta shahara kai. Idoniyar Christopher Blended Mission Global tana daga cikin kungiyoyin kasar Jamus da ayyukan su na jin kai suka zama ruwan dare a duniya.
2: Recent one da muka fara kamar shekara hudu muna kan aiki da su akan duk wani abu da ya shafi yara masu bukatar aikin ido, harbin daji na ido. Ba kawai yara suke kula ba, da akwai irin cutuka na manya na ido muna kula da shi under CBA.
1: Haka ne, ai na ji daɗi an ce shi ne gari amma ba wai na saba ba. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin na Kushiga Club. Shiri ne da ke kawo muku ayyukan ƙungiyoyi da na 'yan kulab-kulab don ci gaba da kuma kyautatuwar rayuwar zaman jama'a. A shirin da wannan makon za ku ji gudunmuwar gidauniyar CBM ta ƙasar Jamus da ɓangaren larurori na idanu a nan Kano da Jigawa. Ni ne Abdulrahman Kabir, zan gabatar da shirin, sai ku biyo mu.

0: madalla kimanin shekaru 4 kenan daga lokacin da gidauniyar CBM ta kasar Jamus da hadin gwiwa da asibitin Ekowa suka yi wa akalla mutum 6000 ayyukan cutukan idanu a kyauta. Wannan dai su ne ayyuka na baya-bayanan na jin kai da gidauniyar ta yi a Najeriya. Dr. Manaji, ƙwararren likitan ido ne a asibitin na Ekowa, ya bayyana kashe-kashen cututtukan ido da gidauniyar ta ɗauki nauyin yi musu aiki kyauta.
1: Masu yana za su kai kashi kamar 60 zuwa 70, masu glaucoma za su irin su 20-30%, yara masu harbin daji wanda ake musu aiki, yaran ma akwai masu yana, akwai masu glaucoma, amma ba su da yawa sosai. Yara gaba ɗaya da harbin daji za su yi kamar 10% faruwan da muke.
0: Wannan babbar gudunmuwa ce da ya kamata ta ja hankalin ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a 'yan Najeriya, cewa ga wata gidauniya daga ƙetare wadda take ta ƙoƙarin ganin 'yan Najeriya sun rayu da lafiyayyun idanuwansu. Dr. Manaji ya yi ƙarin haske kan nauyin ayyukan da gidauniyar take iya ɗauka na cututtukan idanu na ƙananan yara.
1: Masu ɗaukar nauyin nan suna ɗaukar nauyin su magunguna, su aikin da sauransu. Amma matsalan da muke samu su zo asibitin ma matsala ne, ko sun zo asibiti za ka gani abincin ci ma matsala ne, a sallame su su kasa tafiya gida. Wani lokaci yaro don kansa yana shan jini, yaro ba shi da jini, yana bukatar karin jini, ba su da kudin karin jini, da yawa da yawa matsalolin nan, sai ya zama cewa ba za su samu su benefitin ba ma daga CBM Global, ko kuma su kasa dawowa. Mun kira su a waya su zo karban alluran kemo din su ce ai ba kuɗin mota.
0: Wannan ne ma babban dalilin da ya sa a lokacin bikin makon yaƙi da cutar dajin idanu ta ƙananan yara, asibitin da Ekowa ya nemi tallafin jama'a domin gabatar da sauran ɗawainiyar da ta rage wa majinyata a wannan asibiti.
1: A wannan level a ƙasar nan bai kamata muna dependent da tallafi daga mutane daga waje ba. Ya kamata a ce mu a nan mu iya tallafi mu taimaki mutane. Mutane sun zo daga waje su taimaka mana, ba a yau in sun janye in ya canjin yanzu tafi tallafin nan ya tafi, so mutane mu za su zauna da makanta kenan, mun karfi da za mu iya taimakon mutanen mu, so ana bukatar tallafi bai isa ba.

0: Dan Hodiyo ya ci gaba da wa'azi gari gari, ya tafi Zamfara, ya tafi Kabi, ya tafi wurare da yawa, yana kira ga addinin Musulunci, yana kiran jama'a na cewa su aje wannan canfe-canfe, su kuma ci gaba da yin addinin Musulunci kamar yadda Allah da Annabi ne sun ka faɗa. Daga nan ainihin ya ci gaba da kira daga garin su Madagel, yana fita zuwa garuruwa, yana kira ga addinin Musulunci, yana kira ga gyara addini, a kuma yi addini wadda Allah da Annabi ne sun ka ce a daina tsahi, a daina buri, a daina surkulle, a daina haɗa wasu abubuwa na tsaye-tsaye da canfe-canfe da addinin Musulunci. A tsarkake addini kuma a yi addini yadda Allah ya ce. Sannan kuma su ga sarakuna kuma yana kira ga sarakunan ƙasar Hausa domin su daina mulki da tsanani ga talaka, a daina azar haraji. Don a wannan lokacin sarakuna suna azar haraji ga talakawa. Sannan kuma a daina yin mulki ba wadda Allah da Annabi ne sun kace ba. A dawo ma shari'a, a ci gaba da yin mulki na jama'a wadda ya kamata. Akwai Musulunci, amma duka waɗannan abubuwa su ne Dan Hodiyo ya ci gaba da kira a kan a yi su. To wannan kiraye-kiraye da suke yi bai yi wa su sarakunan Hausa daɗi ba, musamman sarakunan Gulbir a wannan lokacin, tunda a cikin ƙasar Gulbir ne ya fara. Sarakuna suka ga cewa wannan yana iya shafa mulkinsu, to sai suka ƙuduri, musamman a lokacin wani da ake kira sarkin Gulbir Yunfa, wanda yake jika ne ga Bawajen Barzo, ko kuma in ce ɗa ne ga Bawajen Barzo. A lokacin Bawajen Barzo yana sarkin Gulbir, ya yi ma Dan Hodiyo abubuwa da yawa waɗanda sun kaba shi izini ya ci gaba da yin wa'azi, ya ci gaba da yin kiran jama'a ga addinin Musulunci, ya ci gaba da ainihin gudanar da kiranye-kiranye da yake yi, da karatun da yake yi, da karantarwa da yake yi ba tare da wata tsangwama ba.
1: Kaba shi ba zangwarzan yana da haɗin kai da Shehu Dan Hodiyo kenan, yana biyayya ga
0: abu. Ya bashi goyon baya kwarai da gaske. Kusan ma goyon bayan da Bawajen Barzo ya ba Dan Hodiyo, kamar yadda malaman tarihi suka nuna, shi ne musabbabin shi Dan Hodiyo shiga cikin ƙasar Gulbir ya yi wa'azi, ya yi kiran jama'a. Kuma wannan ya samu nasarori kwarai da gaske a wannan lokacin. To amma bayan Bawajen Barzo shi kuma ya wuce, waɗanda suka gade shi suka ga za su fitar da wannan alƙawari wanda ainihin shi Bawajen Barzo ya yi. To wannan shi ne musabbabin yin hijira da shi Dan Hodiyo daga Dagel ya koma wani gari da ake cewa Gudu. Gudu tana nan cikin ƙasar Tangaza, wadda take ita ce iyaka tsakanin ƙasar Zamfara da ƙasar Gulbir. To wannan mashahuriyar ƙasa ce ita ƙasar Gulbir a wannan lokacin, don ta shahi har wasu wurare da ke cikin ainihin jamhuriyar Nijar a halin yanzu. Kamar yanzu akwai inda bayan an ci Gulbir da yaƙi suka tashi suka koma wani gari da ake cewa Tsibiri. Tsibiri tana nan kusa ga Maraɗi a halin yanzu a cikin jamhuriyar Nijar. To wannan dai shi ne aka ci gaba da yin wa'azi har lokacin da sarakuna gaba ɗaya na Hausa suka haɗa kai suka ga cewa bari su hana Dan Hodiyo ci gaba da yin wannan kiranye-kiranye da yake yi, da yake yana kiranye-kiranye game da batun da bauta, da kuma yanda ake mulkin na ƙasar Hausa. Wannan abu kaga bai musu daɗi ba. To a wannan lokacin ya tashi daga, kamar yadda na ce, daga Dagel zuwa Gudu. Mabiyansa suka yi mai mubaya'a, jama'ar ta suka yi mai mubaya'a a ƙarƙashin kicin faru a nan Gudu. Ma'anan ne aka fara yi mai mubaya'a a matsayin ainihin ya shugabanci wannan kariya da yake yi ta addinin Musulunci. Kuma daga nan ne Allah ya bada sa'a aka ci gaba da yin wannan kariya har lokacin da aka ci ƙasaisai yaƙi. Wayannan ƙasaisai da aka ci da yaƙi, ainihin mutanen wa'incan ƙasaisan ne suke zuwa daga can, misali daga Kano, daga Katsina, daga Daura, daga Gombe, daga Adamawa, daga Bauchi, daga ko'ina. In aka ji labarin Shehu Usman Dan Hodiyo, wa'annan jama'a sukan zo inda Shehu Dan Hodiyo su yi karatu, inda yake kuma su karɓi tuta

0: tajaddada addini.
1: Ita wannan daula daga ina ta faro daga ina ta tsaya kuma ta Usmaniya?
0: To kamar yadda masana tarihi suka yi bayani, ita wannan daula daga gabas ta faro a cikin Kamaru, daga Garwa da Marwa wa'in suke suna cikin Adamawa. Adamawa tutar da aka baiwa Mudibbu Adama ita ta sa wa'innan garuruwa na Kamaru suka shigo cikin wannan daula. Akwai Chadi tuta wadda aka baiwa ainihin Abir na Chadi Al-Amin, wanda yake mazamnarsa tana Bagirmi a cikin Chadi a halin yanzu. Wannan kuma daular kuma ta ci gaba da mafi yawan garuruwa su Kano, Katsina, Daura, Zazzau da sauransu da ƙasar Hausa a cikin Najeriya. Hadda kuma ƙasashen Yarbawa kamar ƙasar Ilori wadda take ƙasar Yarbawa ce da ƙasar Nufe wadda take ƙasar Nuhawa ce, duka wannan daula ta kunshi waɗannan wurare. Wannan daula ta shiga cikin ƙasashe har inda aka kai wajen Burkina Faso a Dori, wani gari da ake ce ma Dori, a inda almajirin Shehu Usman da Dan Fodiyo ne suka je suka kawo waɗannan garuruwa kuma suka yi biyayya ga ita daula. Har lokacin da Turawa suka zo. Da Turawa suka zo kuma kaga sai suka rarraba ainihin waɗannan garuruwa, aka ce an samu Burkina, an samu Najeriya, an samu Niger, an samu Kamaru da dai sauransu.
1: Lokacin Turawa da suka zo Dan Fodiyo nan kuma ya yake su ko kuma me ya faru?
0: A'a, abin da ya faru ai Dan Fodiyo ya wuce wajen shekara 100 kamin Turawa su zo.
2: Muhammad Bello Idris kenan, tsohon Director General na gidan tarihi na Sokoto. Kana a yanzu wakilin tarihin daular Usmaniya ƙarƙashin daular sarkin musulmi na Sokoto. Sai kuma tambayar Sani Dallade, Port Harcourt, kasuwar mai 173, wanda ya ce yana son a bashi ƙarin haske a kan wasu annabawa guda uku da wasu malaman addinin a cikin wa'azi ke cewar har yanzu suna raye a doron duniya. A kan wannan tambaya, na tattauna da Dr. Ibrahim Iliyasu, Director Al-Ifkan Leader Center da ke a birnin Kano na tarayyar Najeriya. Ga kuma abin da yake cewa,
3: gaskiya batun cewa akwai annabawa uku a halin yanzu a doron duniya suna rayuwa, wannan ba gaskiya bane, bai tabbata ba, bal kishiyar sama shine daidai, ma'ana ba wata magana da ta inganta na cewa akwai wani annabi, ko da guda ɗaya ne ba annabawa uku ba, da yake a raye a yanzu a faɗin duniya. A rayi wannan kuma akwai abin da malamai suke kira al-ijma'u al-qat'i, shine malamai su ijma'i su yanke cewa magana haka take. To wannan maganar haka take cewa babu wani annabi da yake da rai a yanzu din nan. Shi hujjojinsu kuma akalla guda uku ne gaskiya. Hujja ta farko ta daga Qur'ani, da Allah yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam baban ɗaya daga cikin mazajenku bane, amma shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne. To wannan shine keyword din, khatamun nabiyyi, shi shine ƙarshen annabawa. Ma'ana wannan ya nuna cewa daga shi babu wani annabi. Sannan ka kuma hadisi, akwai hadisai akalla guda biyu wanda suke tabbatar da haka, ɗayan na Bukhari da Muslim ne ma. Annabi da kansa yake cewa la nabiyya ba'di, ma'ana babu wani annabi bayana. Babu wani annabi da za a ce ya zo bayana ko bayan bana nan ya fito, babu shi. Sannan akwai ɗaya annabin ma yana cewa ana khatimun nabiyina la nabiyya ba'd, cewa ni ne ƙarshen annabawa, babu wani annabi bayana. To illa iyaka mulahaza, misali abin da ya kamata kawai a kula da shi a nan shi ne, akwai maganar cewa akwai annabawa a raye waɗanda su ba a doron duniya suke ba a sama suke. To wannan shi akwai wannan maganar gaskiya. Misali mun kalli hadisin Isra'i da Mi'raj wanda kowa ya san shi, wanda aka tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama din nan aka kai shi ya karɓo sallah. To kaga ai ana maganar cewa misali a sama ta farko ya haɗu da Annabi Adam, sama ta biyu ya haɗu da Annabi Isa, dai haka dai sai Annabi Yahaya, sai Annabi Yusuf, sai Idris da sauransu, ta ƙarshe haɗe da Annabi Ibrahim. To kaga wannan ya nuna akwai annabawa da suke a raye a sama, amma su ma jikinsu yana cikin kabarirrikin, ma'ana kenan an dai a doran duniya ne babu wani annabi wanda yake a raye gaskiya kuma misali annabi Isa misali in ka dauke shi kaga Allah ya subar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi zuwa gare shi ma'ana cewa shi bai mutu ba Allah ya daga shi misali zai dawo a ƙarshen duniya kenan amma ba zai dawo a matsayin annabi ba zai dawo a matsayin mai bi ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam nabi Idris shi ma an daga shi Allah ya ce wa rafa'nahu matanin aliya an daga shi wani matsayi can sama ma'ana an tafi da shi sama amma makomarsa na ga Allah to kenan dai an zamu koma kan tambayar shine ba wani annabi ko da guda ɗaya ne ba guda uku ba da za a ce yana da rai a yanzu a fadin duniya
1: kuma shi annabi Idris daga shi aka yi sama da aka sama aka yi da shi
3: annabi Isa an yi sama da shi haka annabi Idris annabi Isa kamar yadda aka sani kuma wanda yake kissoshin da suka gabata tun kafin musulunci ma wanda har littattafan da suka gabace mu ya tabbata cewa da aka zo za a kashe shi wanda suka kulla ai sai Allah ya sa masa kamar a cikin daga cikin wanda suka zo za su kashe shi ɗayan sai Allah ya sa masa kamar sa sai kuma shi aka daga shi shine ubangiji yake cewa bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi wa qawlihim anna qatalna al-masiihina qatalna al-masiihina ibn maryam rasulullah hadin da yake cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu bisa kashe shi ba bisa tsire shi ba ma'ana kristan da suke da awar sun kashe shi sai ba shi suka kashe ba wani ne aka sa masa kamata sa wa misalin ka kuma kaman christianity ana cewa Judas Iscariot ne aka sa masa wannan kamar saboda ya ci amana da magana ne kuma da wannan so kaga kenan an yi sama da shi amma safanin shine da aka zo aka duba aka ga fuska ta annabi Isa amma jikin ba na annabi Isa ba shine ubangiji yake cewa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu har su din sun yi shakka akan cewa shine ko ba shi ba saboda fuskar ta annabi Isa an sa masa kamanni amma jikin ba nasa bane saboda haka ya tabbata suka yi shakka cewa shine ko ba shi bane wasu kawai suka ce shine amma Allah ya ce ba su kashe shi ba to kenan yana sama to kaga sama kuma ba duniya bane in mun kalli ta wannan zamu ci annabi Isa Allah ya sama da shi annabi Idris Allah ya sama da su suna nan a rayi amma ba a duniya ba gaskiya
1: ba a duniyar mu suke ba hakan ga amma kuma a rayi kaman mutane
3: ba duniyar mu ba yanda zaka je kasuwa ka ci abinci kai bacci ka tarka to su gaskiya ba haka suke ba suna wata rayuwa ne wacce Allah ne ya santa amma ko su din an yi ittifaki su sauran annabawan da ba a ci an yi sama da su ba amma kuma an magana annabi ya gansu a sama misali kaman annabi Yusuf a sama ta uku annabi Idris sama ta hudu har annabi Ibrahim sai annabi Musa da sauransu to kaga ai su ya tabbata cewa su sun bar duniya sun mutu kuma an binne su kuma kabarukan su sanannu ne an san su suna sama da jikin su ai da ruhin su amma jikin su yana cikin kabarin su kuma dama ya tabbata cewa ai ahya ajsaduhum fi quburihim su annaba suna da rai jikunan su suna cikin kabarukan su an ce ma suna sallah a cikin kaburratan su to amma dai jikin yana ciki amma ran su makomar su tana ga Allah su wa'ancan da aka gani da rai to ba a duniya suke ba a can sama suke na'am
1: bambancin su da annabi Isa da annabi Idris kenan su suna fanta akabari amma suna sama shi kuma annabi Isa da annabi Idris suna sama da rai su
3: ba su da kabari yauwa su sama akai da su kaga ba su da kabari sanda bai tabbata su sun mutu ba an yi sama da su ne kawai shi annabi Idris gaskiya malamai ba su yi maganar cewa makomarsa ma maganar dawo su dama shi ba ma taɓa yin ta ba ba wanda ya ce zai dawo to amma menene makomarsa aka ce wallahu alam Allah ya bar wa kansa sanin inda zai da shi gaskiya
2: Dr. Ibrahim Ilyasu kenan Director Alifkan Leader Center da ke a birnin Kano na tarayyar Najeriya wanda kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.

masu sauraro muna godiya da sakonnin da kuka aika mana a cikin wannan takaitaccen shirin na wasiƙun masu sauraro da ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku a wannan zangon nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.

0: DW labarun duniya.
1: To madallah, kasan Switzerland ta ce tana ci gaba da kokarin samar da wuri na musamman mai cike da sirri domin ci gaba da tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta bayyana a wannan asabar din. Ma'aikatar ta kara da cewa ba za ta bada wani karin bayani ba game da tattaunawar, musamman waɗanda za su halarci zaman da kuma abin da za a tattauna, saboda kiyaye sirri ga bangarorin biyu wajen cimma matsaya kan aiwatar da yarjejeniyar da suka amince da ita. Sai dai tun da fari rahoton sun yi nuni da cewa wakilin Amurka Steve Witkoff da kuma ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi na kan hanyar ta zuwa Switzerland domin ci gaba da tattaunawar zaman lafiya, ganawar da aka dage bayan shiryayinta a ranar Juma'a. Hukumomi a Iraki sun yi hasashen cewa za a ci gaba da haƙo mai kamar yadda aka saba nan da wata ɗaya zuwa biyu bayan tsaikon da aka samu sakamakon rikicin gabas ta tsakiya. Mai magana da yawun ma'aikatar mai ta Iraki Salim Farhud ya ce a baya sun rage yawan mai da suke samarwa, wanda a yanzu za su ƙara hubbasa. Kafin yakin Iran ya barke a watan Fabrairu, Iraki na samar da gangar mai miliyan 3.5 a kowace rana, wanda mafi yawansa ake jigila ta mashigar Hormuz. Yakin Iran da ma matakin ƙasar na rufe mashigar Hormuz ya haifar da gagarumin koma baya ga jigilar jiragen ruwa da ma rage yawan man da ake haƙowa a manyan ƙasashe masu arzikin man fetur, ciki har da Iraki, lamarin da ya girgiza kasuwannin makamashin duniya. Sai da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Washington da Tehran na kawo ƙarshen faɗan ya sanya kyakkyawan fata, duk da cewa tattaunawar da za ta biyo baya ta fuskanci tsaiko. Akalla mutane 7 ne aka tabbatar da mutuwarsu yayin da wasu 3 suka jikkata a wasu harharen bama-bamai a arewa maso yammacin Pakistan. Babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harharen, sai dai hukumomi na cewa suna gudanar da bincike domin gano waɗanda suke da hannu a harar. Rahotanni sun yi nuni da cewa an kai harin na farko ne akan wata mota, yayin da ɗayan harin aka kai unguwar Bannu. A sakon da ya wallafa a shafin sa na X, shugaban kasar Pakistan Asif Ali Zardari yayi Allah wadai da harin tare da yin gargadi ga masu goyon bayan ayyukan ta'addanci na cikin gida da waje, da masu taimaka musu da kuɗaɗe da kuma hanyoyin sadarwa. Rahotanni daga Gaza sun yi nuni da cewa akalla mutum 4 ne suka mutu, ciki har da yara 2 a wani hari da Isra'ila ta kai zirin. A cewar ma'aikatar lafiya ta Palestino, an kai harin ne da sanyin safiyar yau Asabar kan wani gini inda akwai yiwuwar samun karuwar waɗanda suka mutu, yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto. Kawo yanzu dai ba a bayyana alƙalaman waɗanda suka jikkata ba. Ana ta bangaren ita ma Isra'ila ba ta ce uffin ba akan harin. To duka Aminu Muhammad Awwal Bala Rabi, wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa, ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda muke gabatar da jadawalin shirye-shiryen karshen mako, muna tafa da shirin fadakarwa ta hanyar wasan kwaikwayo da zummar kaifafa zukata. Muna tafa da shirin sada zumunta na zaɓi sanka da ra'ayin malamai kan yadda ƙasashen Afirka za su tsaya da ƙafafunsu a harkar na duƙe tsohon ciniki. To kai tsaye za ku yi bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka, ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku, sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta sake rufe mashigar Hormuz bayan sabbin hare-haren da Isra'ila ta kaddamar a Lebanon. Prime Minister Italia Giorgia Meloni ta musanta zargin da Trump ya yi na cewa ta takura masa da batun daukar hoto akai-akai a yayin taron G7. ‘Yan Najeriya da aka kwaso daga Afirka ta Kudu sakamakon hare-haren kyamar baki sun ce rayuwarsu na cikin gadari irin ta can kasar. Yanzu ga labaran dalla-dalla. A daidai lokacin da wakilan Tehran ke kan hanyarsu ta zuwa birnin Geneva na Switzerland, Iran ta sanar da cewa ta sake rufe mashigar ruwan Hormuz sakamakon sabbin hare-haren da Isra'ila ta kaddamar a Lebanon. Dakarun juyin-juyin halin Iran sun bai wa ƙasashen da jiragensu ke shawagi a Hormuz umarnin dakatar da kutsawa mashigar ruwan, ko kuma su fuskanci mummunan sakamako. Tun da fara dai an tsara gudanar da taron a ranar Juma'ar da ta gabata, to amma sakamakon sojojin Isra'ila hudu da aka kashe a Lebanon ya sanya aka ɗage taron zuwa gobe Lahadi. Amurka ta sanar da cewa dakarunta na cikin shirin ko ta kwana don tabbatar da cewa komai ya tafi daidai a tattaunawar ƙasashen biyu a birnin Geneva. Isra'ila da Hezbollah dai sun zargi juna da ƙin mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Prime Minister Italia Giorgia Meloni ta maida kakkausar martani ga shugaban Amurka Donald Trump kan zargin da yi na cewa Prime Minister ta takura masa da batun ɗaukar hoto tare a duk lokacin da ta samu faraga a yayin taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ko kuma masana'antu na G7 da aka gudanar a Faransa. Wannan ya sake buɗe sabon babin tsamin dangantakar da ke tsakanin Meloni da Trump, wacce ke kasancewa ɗaya daga cikin shugabannin Turai masu ƙarfin faɗa a ji. Prime Minister ta ce babu shakka Trump kitsa labarin ya yi don babu inda ta ce masa ya zo su ɗauki hoto. To amma shugaba Trump ya shaidawa wata kafar yaɗa labaran Italia LA7 cewa Prime Minister ta buƙaci su ɗauki hoto akai-akai, inda ya ƙara da cewa ya ɗauki hoton ne don yana tausaya mata. Trump ya ce Meloni na gudanar da mulkin kama karya a Italiya, kasancewar ta ƙi amincewa da muradan Amurka na amfani da wani sansani a ƙasarta a yaƙin Iran. Ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani ya soke ziyarar da zai kai birnin Washington DC sakamakon ƙazafin da Trump ya yi wa Prime Minister Meloni. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. 'Yan Philippines ɗin nan 24 da rasha ta tsari a ƙasarta na tsawon watanni ba tare da an gudanar musu da shari'a ba sun shaki iskar 'yanci. An saki fursunonin ne biyo bayan tattaunawar da shugaba Ferdinand Marcos Jr. ya yi da Vladimir Putin. A gobe Lahadi ne dai ake sa ran ɗaurarrun 24 za su sauka a birnin Manila na ƙasar Philippines, inda ake sa ran sakatariyar harkokin wajen ƙasar Teresa Lazaro za ta tarbe su a madadin gwamnati. Hukumomin Manila sun ce rasha ta cifke mutanen ne sakamakon zarginsu da ɗaukar ma'aikata a cikin ƙasar ta haramtacciyar hanya. Shugaba Putin dai ya shaidawa takwaransa Marcos Jr. cewa ba shi da masaniyar tsare mutanen, amma zai gudanar da cikakken bincike. Jakadan Philippines a birnin Moscow Igor Belen ya ce akwai 'yan ƙasar kimanin 15,000 a rasha. Rukunin farko na 'yan Najeriya da aka kwaso daga ƙasar Afirka ta Kudu sakamakon tashe-tashen hankulan kyamar baki sun sanar da cewa rayuwarsu na cikin gadari tun bayan dawarsu gida ba tare da wata madogara ba. Wani mai suna James ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa rayuwarsu na cikin wani mawuyacin hali, inda ya ce ya tafi Afirka ta Kudu shekaru goman da suka gabata. To amma yanzu ya dawo gida babu aikin yi, sai dai mummunan raunin da ya samu a Challardin Cape Coast. Ita ma Omotola Adeniyi ta shaida wa AFP cewa mahaifiyarta ce ta kai ta Afirka ta Kudu tun tana yar shekara 8, a can ta yi karatu amma babu aikin yi. Yanzu ta dawo gida amma ji take tamkar bakuwa a cikin kasarta. Gwamnatin Najeriya dai ta sha alwashin tallafawa mutanen da tashe-tashen hankulan kyamar baki ya raba su da kasar da suka je cirani. To amma har yanzu babu wani gwaggwaban tallafi da ya fito daga hukumomin Abuja. To karshen labaran kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku. Farawa da shirin fadakarwa ta hanyar wasan kwaikwayo, sai shirin zabi sanka da ra'ayin malamai kan yadda kasashen Afirka za su tsaya da kafafunsu. Musa Tijjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya.
0: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masu sauraron wannan tasha mai farin jini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karo, a sabon jerin wasanmu na yan zamanin computer mai suna Rabiu Yasukilayi. Wannan jerin wasan ya mayar da hankali ne akan wani batu mai muhimmanci, tasirin labaran kanzon kurege da kuma labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani. Wannan shine kashi na biyar na wannan wasa. A baya, Rabi'u da ƴar uwarsa Gaje duk sun sami aikin da suke nema ido a rufe, wato aiki da tawagar yakin neman zaben ƴan takara masu hamayya da juna. Amma yayin da ita Gaje take yin aikin bisa raɗin kanta, Rabi'u kuma aikin nasa yana da albashi mai tsoka. Abubuwan da suke tattare da aikin nasa suna da ƴar mushkila, kuma da farko ma yayi ta wasu-wasun karɓar aikin. Gaje kuma tun da farko an faɗa mata kada ta sa ran samun wani kuɗi. To ko yaya waɗannan ƴan uwan juna suke gudanar da sababbin ayyukan nasu, kuma yaya batun kullakullar siyasar ke tafiya tsakanin shugaba Yunusu da mataimakansa? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashi mai taken kai hari.
4: Rabi'u na zaune ya sunkuyar da kai a gaban tarin kwamfutocinsa, ya yi awanni a wannan wajen yana ta ƙoƙarin tace wani faifan bidiyo wanda aka nemi ya kirkira. Faifan bidiyon kamar ya nuna Dr. Mai Nasara ne a wani sansanin baya da horo na sojoji, yana duba wata kungiya ta jami'an sojoji. Bidiyon na ɗaya daga cikin farfaganda da ya kamata ya kirkira domin a ɓata sunan Dr. Mai Nasara. Amma dai Rabi'un bai san me suke nufin yi da wannan faifan bidiyon ba. Hankalinsa duk ya tattara ga wannan aikin, yadda har sai da ya firgita yayin da aka bankaɗo ƙofa haka kwatsam. Gaje ce kuma da alama tana cikin farin ciki.
5: Kai, ashe ma Gaje ce. Wallahi kin bani tsoro.
6: Allah,
5: so kike zuciyata ta buga ko?
6: Ai sai ma ka ji wannan labarin.
5: Menene?
6: Ka san kuwa wane ne sabon mai kula da bangaren kafafen sada zumunta na zamani na dan baiwa da ta Mai Nasara Sa'adu?
5: Wane ne shi?
6: Takan mana.
5: Da gaske?
6: Kwarai kuwa. Na je a matsayin ƴar sa kai, kuma ya naɗa ni jagorancin ɓangaren kafafun sada zumunta na zamani a nan headquarter yaƙin neman zaɓensa.
5: Da gaske kin yadda da abin da Mai Nasara yake faɗa Gaje?
6: Sosai ma kuwa. Kaifa?
5: Ni sam ban yadda da kowane ɗan siyasa ba, kuma duk san da nake masa. Mai Nasara shi ma ɗan siyasa ne kamar sauran.
6: Rabi'u, wannan maganan daga bakinka yake fitowa kuwa? Idan da ban san ka ba, da sai na ɗauka kana a gwamnati aiki ne.
5: Wa, ni? Haba, gwamnati aiki kuma? Sam, ta yaya ma za a yi haka ta yiwu?
6: To in ba haka ba, me yasa kake kare su rana tsaka?
5: Ba haka ba ne ba Gaje. Ina ganin gaskiya ya kamata ki ƙara kula da wannan hayaniyar ta siyasa. Akwai jita-jita ma da take yawo cewa wai shugaba Yunusa yana dab da murƙushe ƴan tawaye.
6: a ina ka ji wannan?
5: Ni ma haka naji mutane suna ta tattaunawa a cikin gari.
6: Da gaske Rabi'u, ka ji mutane suna magana a cikin gari. Kuma sai ka yarda?
5: Gaji irin fa wannan labarin ba abun ai watsi da shi bane ba fa. An ce fa idan kika ji gangami to da labari amma babu shi yana nan tafe.
6: Amma ai wannan labarin ba a tantance shi ba. Kai a hankali Rabi'u. Kada ka yada labarin ƙarya da ka iya jawo rudani.
5: Gaje, na hana ki dora komai game da wannan.
6: Me kace? Ban ji ba. Kana nufin me?
5: Ki yi hakuri. Ba wai haka nake nufi ba. Ina nufin ke ƴar uwa ta ce gaje. Ina gudun kada wani abu ya same ki ne shi yasa.
6: To shikenan naji. Zan iya kula da kaina Rabi'u. Kayi abin da yake gabanka kuma ni ma ka kyale ni ne yana wa kaji ko
5: gaje
4: gaje ta sauya tufafi marasa nauyi ta kuma sanya slippers girkinta ne a wannan ranar dan haka sai ta shiga cikin kitchen domin ta dafa abincin dare
7: me za mu ci yau da daddare Wannan kanshin yayi menene
6: suya ce
7: yayi ina son suya Rabi'u ma haka kin san abin da yasa yake fushi yau
6: Zainab kenan kyale wannan sarkin fushin na fada masa ne na shiga tawagar yakin neman zaben Dr. Mai Nasara sai naga kawai abin bai masa dadi ba
7: amma saboda me na dauka yana tare da Dr. Mai Nasara
6: ni ma haka nake tunani Ban san dalilin da yasa ya canza ba kuma.
7: Kin ga gayanan zuwa. Zai fi kyau mu bar magana nan mu bacci kawai.
6: Ku bari ma yi magana wani lokaci.
8: Maganar me kuke yi? Ina jin ku da nake zuwa.
6: Ba komai.
7: Kai muna dan tattaunawa ne.
6: Kai? Wannan ba shugaban kasa ya nusa bane a talabijin? Zainab, da Allah dan ƙara sautin.
7: Ciao.
9: Kamar yanda nake fada muku. Sama da shekaru 24 kenan muna tare a wannan tafiya. Ku a matsayin ƴan ƙasa ta masu biyayya ni kuma a matsayin shugabanku
7: yawwa
9: amma ana samun lokaci yazo inda bukata ƙasa ta fita mutun daya ya ƴan ƙasa ta maza da mata ina mai bakin cikin sanar da ku cewa na janye daga takarata ta neman shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar TPP
7: na janye
9: na san cewa kuna da tambayoyi masu yawa kamar me zai sa in janye ko wane ne zai mai gurbi na ko kuma ya zamu yi da harkokin yakin neman zaben mu ina so na tabbatar muku da cewa bamu da matsala a yakin neman zaben mu jam'iyyar mu tana nan da karfin ta kamar da kuma na san za ta ƙara karfi duba da wanda zai gaje ni wanda ba wani bane sai wanda ya dade yana rike da mukamin minister harkokin cikin gida wato mai girma Mati Zanzaru lokacin da jam'iyyar mu ta fara kafa gwamnati
7: Rabi'u, murmushi naga kayi fa. Dan me za ka yi murna da wannan?
6: Zainab kenan. Na fada miki dan uwan mun nan ya saki layi. Yana goyen bayan azzalumai.
8: Habawa. Kuma za ku yarda cewa Mati shine dan takarar da yafi dacewa. Wataƙila zan yarda lokacin da shugaba Yunusa yake yin takara. Amma a yanzu
7: menene bambanci tsakanin Mati da Yunusa?
6: Ato,
7: ina nufin tare suka dinga mulkin kasar nan har na tsawon shekara 24. Kowa ya san tare suke. Mati ne wanda Yunusa ya fi amincewa da shi a cikin masu ba shi shawara.
6: Sosai.
7: Zai ci gaba da aiwatar da manufofin Yunusa ne kawai.
6: Eh mana.
9: Ina neman ku da ku ci gaba da koyarwa tare da
4: Bayan 'yan kwanaki, fadar gwamnatin Tunkuza sai ta sauya. Bangwayen duk sun yi kace-kace da hudojin harsasai, sannan kuma sun ɓaci da jini sai kace wani filin yaƙi. Har yanzu dai ba a daina jin amon harbe-harben bindigogi ba, amma an murƙushe 'yan tawayen waɗanda suka kai wa fadar gwamnatin hari.
6: Jama'a barkanmu da warhaka. Ina gabatar muku da wannan rahoton ne yanzu da yake faruwa a nan cikin garin Tunkuza inda aka kawo fadar shugaban kasa hari rahotanni da ba a tabbatar ba sun alakanta tawayen da dan takara shugaban kasa Dr. Mai Nasara fadar gwamnatin kasa tana zargin sa da shirye juyin mulki don kawar da shugaba Yunusa subhanallah.
10: Kadan matsa mana ne aje kamera ta da kallada.
6: Yawwa, kun ga gashi nan ga shugaban nan ga shugaban
10: nan.
6: Yawwa, kamar yadda kuke gani, yana sanye da kayan soja. Watakila so yake nuna mana cewa har yanzu shi babban komanda ne. Bari mu ji abin da zai faɗa.
11: Ya ƴan uwana, ƴan tunkuza. Abubuwan da suka faru a ƴan kwanaki biyun nan sun zama kamar wani bakin fenti ne a tarihin kasar mu. Masu laifi da masu son kwace mulki ta ƙarfi da yaji sun yi yunkurin karɓan mulkin da aka danka mana ta hanyar demokradiyya. A yau da safen nan gwarazan sojojin mu sun yi nasarar murƙushe wannan yunkurin mara tushe. Gwamnati na da hujjoji masu yawa da suke nuna cewa Dr. Mai Nasara Sa'adu na da laifi. Za ma iya ganin wasu a kafafen sada zumunta. Misali, faifan bidiyon da ake iya ganin Mai Nasara ƙarar a sansanin bayar da horo na sojojin haya yana bayar da umarni ga ƴan tawaye. Waɗanda wasunsu suna kwanci a nan a mace. Yawwa.
12: Amma yana bai.
11: Kai me tambaya kai kuma?
6: Ban gama ba. Amma shugaba, an gano faifan bidiyon nan na boge ne. Ƙwararru sun tantance cewa an yi masa kwaskwarima ne, sannan ba na gaskiya ba ne.
11: Me ma'aikacin sunanki ƴan mata?
6: Ban faɗi sunana ba yan labai, amma sunana Gaje Sani.
11: Wace kafar sadarwa kike kaiwa rahoto?
6: Ina da wani shiri ne da nake yi da ake kira Filin Gaje a dandalin sada zumunta na YouTube.
11: Yawwa, dama na yi tunanin haka. Ashe ijiri da ƙarya ce. Ni ba ma san ta yaya kika shigo nan ba, amma a bayyane yake bake ma san me aikin jarida yake nufi ba. Irin ku ne suke yaɗa labaran ƙanzon kurege. Wai, ko kina ma aiki da ƴan tawaye ne?
3: Wannan shine ƙarshen kashin na yau. Ko yaya yakin faɗa mini hujjarka in faɗa maka tawa zai kasance tsakanin Rabiu da ƴar uwarsa, yayin da su biyun suke aiki da mabambantan alƙibla? Wane ne zai yi nasara? Kuma yaya garin Tunkuza zai ƙarke a wannan hargitsin? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance. Shafinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ra'ayoyinku. Kazalika, me zai hana ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan birnin Bonn nake cewa ku huta lafiya.
0: DW Zaɓi Sonka.
13: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zaɓi Sonka daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne yake tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: To amma ya aka yi muka gatsa haka ganin cewa abu na ilimi ne an fahimta an sani amma shekara da shekaru mun kasa ya aka yi muka kasa
1: wato abin ruwa su waɗanda suke implementing policy na gwamnati
0: masu aiwatarwa
1: wato wannan gwamnati masu aiwatarwa gwamnati ce ta siyasa so su masu ilimi iyakaci su bada dabara su ce ga yadda za a yi to amma wajen fassara bayanan masu ilimi sai kuma su masu yanzu kafa da sunan su masu aiwatarwa ma'aikatan gwamnati ko kuma waɗanda gwamnati take nadawa su aiwatar da wannan policy din sai ka tarar din suka tashi maimakon a yi wanda aka yi ilimi ya nuna cewa idan an yi zai amfani mutane a'a sai a ba wa gwamnati shawara a yi shi kato a yi shi babba Najeriya tana da girma jihohi 36 ne
0: Maryam Abdulmalik ganin cewa kina cikin kungiyoyi ne da suke taimakawa manoma da makiyaya da ake kira Green Growth wato kungiya mai zaman kanta ga matsaloli nan duk mun zayyana ku ta ina kuke taimakawa kuma ya ba maganin aikin ku suna magance matsalolin da za a ce ga shi yau sun yi wani gagarumin tasiri me ke faruwa da a zahiri
2: kamar yanda tambayan ka yazo bari in bada amsa in dalla-dalla mu kungiya ne company wanda suke koyarwa ma kananun manoma ana muna musu sensitization akan sabobin hanyoyin da za su ringa samun amfanin gona so ta hanyar mu da muke sanarwa da manoma shine sensitization on climate smart agriculture ko kuma mu ce system of rice and intensification
0: kuna goya musu dabarun noma ne na zamani ta yanda zai jure sauyin yanayi da ake fuskanta
2: haka saboda changing yanayi ya zo Africa ya zo Nigeria kuma ya kamata manoma su yi adapting ma wasu hanyoyi wasu methodologies da za su ringa amfani su samu amfanin gona so banda haka mun san manoma kananu su ne kamar sama da mafi yawa abinci da ake ci a Najeriya amma suna fuskantar kalubale da dama da ke rage yawan amfanin gonansu da ribar kasuwanci da juriyarsu ga sauyin yanayi so mu a magance wanda nan matsaloli ne ta hanyar hada horo da fasahohi masu dorewa a hanyar kasuwanci so abubuwan da mu na fuskance za mu iya yi mu taimaka manoma kamar yadda shi mallam ya faɗi a kan misali wancan harvest losses shi ne za mu ringa musu training cewa akwai sabobin technologies kamar misali akwai solar dryer yanzu sabo da ake yayi da wanda idan ka cire amfanin gonanka a gona za ka siya ko a kungiyance ku siya sannan wanda suke kamar misali suna yin shi kananun businesses kamar ana yin su
0: kasuwanci
2: kasuwanci na gida muna iya sa su into the formal sector a musu registration su dawo a yi linking into to irin finance
0: wato a hada su da bankuna ko kuma kananan bankuna masu iya bada rancewa manoma kuna aiki a duk jihohin Najeriya ko kuma ko wasu jihohi da
2: a duk jihohin Najeriya muke
0: to mun gode sosai Maryam Abdulmalik yanzu haka muna tare da Muhammad Magaji Gettado shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ta Afan ko kuma ce sarkin noman Najeriya a zahiri an yi maganar 'yan siyasa Muhammad Magaji Gettado inda aka yi nunar da ana samun matsala wajen aiwatarwa to amma a zahiri galibin 'yan siyasa a kasashen Afirka abin nan ne da ake kira middle class ko kuma mutane ne da suka je makaranta suka zama ƙwararru a wani abin da suke yi ba mutane bane da suka mallaki filaye ko gonaki kamar yadda abin yake a kasashe da suka ci gaba ba mutane bane suke da ƙwarewa kan tsarin tattalin arziki musamman na harkan noma ganin cewa tun lokacin mulkin mallaka da yake su da suka zo sun fahimci haka an yi tsarin layin dogo yadda za a iya dauko amfanin gona yadda za amma bayan an tafi duka komai ya watse saboda ba su fahimci cewa zuba jari a wannan wuraren yana da tasiri ba to amma ku kuna da gonaki ku kun fahimci haka kun fahimci cewa sai an zuba jari a aikin gonan sai an zuba jari a hanyoyi sai an zuba jari a duk abubuwan da suke tafiyar da tattalin arziki kafin noman nan ya bunƙasa ta ya aka yi kuka gaza ba da shawara ma waɗanda suke rike da madafun iko ko kuma 'yan siyasa sai kuka bar su kawai suna ba da kwangilan soyo taki daga ƙasashen waje
3: yawwa to ina godiya kwarai da wannan program na kuma ilmantarwa to naji na shigo litti naji magana shi wannan doctor ko professor

0: sannan na ji bayani ita yar uwata wanda ta yi bayani na ƙarshe yanzu. In ka da tambayanka, ya taso ne bisa ga abin da shi dokta ko professor ya faɗa na rashin implementing ko tabbatar da abin da ko aiwatar da abin da aka tsara.
1: Eh, abin da masu ilimi suka gano.
0: Wannan yawa, wannan gaskiya ne. Gaskiyarsa, ko da bai bisa ci ukun nan ba, mun yi taro na musamman a duk wanda ka sani wanda yake da injiniya ne na farai bangare agri injiniya na Najeriya nan, an taro a Abuja aka na ana sun za implementing policy na aikan harkar transportation, inda tractor zai zamanto babu matsala duk ko ina za a same su da sauki a lokacin da ya kamata. Ni ina cikin da muka yi jawabin ƙarshe da zai na ce to ni dai na taɓa yin commissioner, na san yadda abubuwan nan suke a ƙasa. Kuma a sama nan muna ganin yadda ake daidan gwargwado, amma wannan babban matsalar mu rashin aiwatar da wannan, ba za in ba aiwatar da shi ba an cutu, domin an kashe kuɗi an yau an yi gobe an taro har ƙarshe aka fito da matsaya guda ɗaya. To na biyu, a cikin shekara biyu ɗin nan zuwa yanzu an ɗauko tsarin soil health scheme wanda za a so a gane ƙasan gonanka wani irin taki take da buƙata a yanzu, wani irin shuka take bukata a yanzu, za a gwada dukkan local government 770 da wani abu ne an gwada su a sa su a lab. Da ka zo shekara kaza ce maka to gonan ka wuri kaza ne ga abin da ake bukata, ga irin takin da ake bukata. To an yi fito da wannan tsari, an gama shi, abun bakin ciki idan ba a yi dace ba, idan wani minista ya zo ko wani famani zaka tare zo ko ta gwamnati ta zo, wannan abun da aka duk abun da aka yi nan a aji shi ake za a yi. Inda suka fara wannan duniya suka yi shi, inda da kake samun buhu ɗari a ko kadada ɗaya ko kadada biyu, sai ka zo kana samun buhu ɗari uku ɗari biyar don mai don kasa irin takin da za ka sa. Sannan
1: amma abin tambayan a nan shi ne cewa ku kanku waɗannan ƙungiyoyi na manoma kun daɗe, kuma kun fahimci cewa waɗannan 'yan siyasa ga inda suka fito cewa ba masu gonaki ba ne, ba masu filaye ba ne kamar a sauran ƙasashe. Amma ta ina ku kuka za ku matsalan ba na cewa in za a aiwatar, ga hanyar da za a aiwatar, ga abin da za a yi domin a tabbatar cewa an aiwatar ya kai ga manoma.
0: Tun da duk abin da aka yi a baya muna shiga cikin ƙungiyar manoma, ana samu ta ciki a gefe-gefe a matsayinmu na NGO kawai. Amma wannan karon a lokacin za a yi wannan na abin da shafi harkar gwada ƙasar ma duka da komite, mu a cikin komite ɗin. Wanda na wannan ɗin ma da nake magana a yanzu shi ma da mu a komite ɗin na tractocin nan. To tun da afan tana cikin a komite, memba na komite, ko wata gwamnati ta zo ko wani minista ya zo zai yi wani abu daban, ina tabbatar maka za mu yi tsaye wanda ka. Shi yasa ka gani idan mun yi muka neme kwa jarida mu faɗi cewa ga abin da aka yi a duniya gaba ɗaya a sani, sai ya zama an aje shi. Idan wani zai implementing wani abu daban za mu zo mu ce masa ba mu yadda ba. Mu ƙungiyar manoma za mu fito a fili magantu da sauran 'yan uwanmu, ba mu yadda ba ga abin da aka yi. An kashe biliyoyi na yin wannan, an samu wannan ilimin, an koyar da mutane, an yi komai, ka zo an yi report ɗin ga yadda za a yi wata da ka zo ka zubar da shi saboda wani biyan buƙatar ba za mu yadda ba.
1: To mun gode, za mu sake dawo gare ka Muhammad Magaji Gettado. Malam Ali ɗan malam, yanzu a jamhuriyar Nijar kowane abu kuke yi na ganin cewa wannan noma an kawar da shi daga abin da za a ce na dauri domin ya zama abin da zai iya inganta tattalin arziki a ƙasa.
2: Kwanan a jamhuriyar Nijar, iya kokarin da muke ta yi na mu samu mu ga an kawar da wancan noma naka, na noma da fataya, na noma da shaki, shi ne mu gani a samu a samu jirage. To sai waɗannan taraktoci na noma rashin da talaka. Amma a hali yanzu tsawon masu hannu da shi ne, suka ga wani ya sai tarakta na noma yana ba su na haya. Tsawa da manomi za a ce a yi. Amma a hali yanzu cincirin da ake yi wajen neman wannan jirage na haya, cincirin sai ga shi da layi. Tana jiran a ta sai a yi maka wannan noma da zamani saboda babu su. Sannan har gobe har jata, babban jan hankalin wannan ƙungiyoyi muke ta yi musamman ma wannan ƙokon da ta ɗinka manoma gaba-gaba noma da kiwo, irin kiran da take ta yi da gwamnati shi na a yi ƙoƙari waɗannan noma na abu a zamanantar da shi. Amma har yanzu gaskiya masu hannu da shi ne Allah ya saka da alheri sun fara sayen daraktoci. Idan sun lura gonakinsu za su sa haya. Ga jirgi na an sa shi haya, in mai bukata ya zo duk awa za shi biyar kan kaza, amma kuma za ka shiga layi.
1: Mun gode Malam Ali dan Malam Maryam Abdul Malik ganin cewa kina da cikin kungiya mai zaman kanta dake taimakawa manoma wajen zamanantar da noman da suke yi da tabbatar da cewa sun samu inganci da ma yadda za su kai wannan kayayyaki kasuwa kina ganin idan muka ci gaba da tafiya haka ana daukan matakan da za a magance wannan matsalolin nan dan shekaru ko kuma me kike ganin makomar manoma musamman in aka duba taimakon da kuke yi da ilimin da ake samu akwai haske ko kuma duhu
3: akwai haske mala a tafiya saboda yanzu manoma sun fara gane cewa ya kamata dai su kara ilimin su irin karancin yawan amfanin gona kenan irin a samu further sensitization akan abun da su suka sani kuma tunda wannan dimaman yanayi ya zo ya kamata su yi adjusting zuwa ga training da za su ringa samu akan sauyin yanayi da kuma noma mai dorewa da kuma tsarin inganta noma misali ta gefen shinkafa da mu saba yi a wasu jahohi a ƙasa sannan idan aka taimake su da samun jari kuma da samun ingantattun kayan noma za su ci gaba da production sannan kuma wanda sun gan cewa production ya musu tsada za su iya koma ga processing amma ya kamata a ce gwamnati ma sun taimaka ma manoma Kanonu akan wayannan areas a samu ci gaba especially akan kudin jari da kuma fadakarwa
1: mun gode Maryam Abdul Malik Dr. Ahmad Abubakar a matsayinka na masani akan harkar noma da kiwo za iya cewa wurare da dama da aka fahimci tattalin arzikin da wannan bangare yake bayarwa na harkokin noma galibi waɗanda ma su zaka ga a Najeriya dalibai da yawa in suka gama karanta wannan ba fa damuwar su bane ma su kiwo ko ma su nemi jari ko su shiga noma suna tunanin aikin gwamnati ne ko ta ina ne ma wajen tallafin manoman yake to a matsayin su na kwararru su je nan ba wai su je domin abin kasa ba kamar yadda da ake gani na malaman gona da sauransu ko kuma a kasashen da aka ci gaba galibi waɗanda suke koya zaka ga ko sun gada daga gidansu sun je suna tunani yadda za su zamanantar da shi su ƙara inganta shi ta ina haka yake tasiri a Najeriya da kuma hanyar da za a wato shawo kan wannan matsalan cewa idan ma ko da dalibi yana aikin gona zai fahimci cewa a wannan gonan zai iya samun duk abin da yake bukata da zai samu a office ta ina zai samu jari akwai bankunan da suke bada bashi zai iya inganta rayuwarsa ta nan tunda galibin abubuwa ana gina su da bashi a ko ina a duniya
4: wannan tambaya ta ka ne matukar muhimmanci ce kuma idan masu sauraro suka saurara suka fahimci abin da zan faɗa za ta amfane mu ga baki daya dalibai da dama a janyoyi musamman wannan yanayin da ake ciki kusan janyoyi da dama za ka tara akwai tsangayar faculty of agriculture wato tsangayar da ake bincike da koyarwa akan abin da ya shafi harkar noma da kiwo kuma sassa daban-daban ana koya wa dalibai a aji ana kuma yi musu practical wato kusan shekara guda dalibai suke yi a cikin shekaru biyar da muke yi inda ake yi musu practical na tsare-tsaren
1: yadda wato a zahiri za su je su ga yadda abin yake tafiya na harkokin noma
4: a zahiri da gwaji za a yanka wa kowa guri dalibi za a nuno masa in noma zai yi ga yadda zai shuka ga yadda zai fito da ita idan bishiyoyi zai shuka tree planting za a nuna masa idan horticulture zai yi wato shuka irin filawoyi a ga a koya masa idan kiwo zai yi za a koya mai kiwon kaji in kiwon shanu ne za a koya mai in kiwon akuyoyi ne da tumakai za a koya mai yadda ake yanka su a saida su yadda ake duk wasu dai abubuwa daliban ana koya musu to matsalar guda biyu ce Najeriya a yanzu ana nuna wa yara cewa aikin gwamnati shine mafita gwamnati ita kanta hukumomi da kuma iyaye ba sa nuna wa yaran nan cewa in an tura ka makaranta ka je ka koyo dabaru da ilimi na yin misali noma da kiwo in ka zo za mu haɗu a haɗa kuɗi a buɗe maka gona da za ka dinga yi ya zama ita ce sana'arka ta rayuwa sai zama daga iyaye zuwa ita kanta hukuma zuwa jama'ar gari kowa in ya tura ɗansa ko me zai karanta ba wai harkar noma da kiwo ba ko ma menene tunani ake kawai aikin gwamnati zai yi. To yadda za a gyara wannan ita hukuma ita ya kamata ta fara. Hukumomi da gwamnatoci na wasu kasashen suna fitar da tsari kamar yadda an misali za a ce idan ka gama jami'a zaka je kai NYSC kai bautar kasa. To sai gwamnati ta fitar da wani tsari ta idan ka gama bangaren aikin noma za a baka fili a yanka maka fili a baka input wato duk abin da kake bukata in noma za ka yi a baka supervisor ya kula da kai a ƙarshe in kai noman season daya misali shekara daya abin da ka samu ya zama naka gwamnati ta dinga siya kaga ta kafa wa mutum jari idan gwamnati za ta fito da irin wannan tsarin ya ka tarar da waɗanda suka je jami'a suka karanci bangaren da ya shafi noma ko kiwo za su tafi su zama na kansu za su dinga yin abubuwa abu na biyu shine su iyaye da sauran jama'ar gari idan zaka kai danka wannan bangaren to ya zama irin kamar yadda ka san mutum zai kai danshi koyi sana'a in ya koyo sana'a zaka taimaka mai ka agaza mai a dinga bude musu sana'o'i ba kuma individual ba mu masana mukan ba da shawara bangaren gona ba harka ce ta individual ba idan masu saurare suna ji na shine ita garkar noma ko
1: wato ba mutum shi dai ba haɗin gwiwa
4: haɗin gwiwa suna yin abin da ake kira cooperative mutum 25 zuwa sama su haɗu su aran gona in suka haɗa kuɗin su sun zama 25 su aru gona ko su hayi gona su zo su noman tare a ƙarshe a raba abin da aka samu an fi samun riba a ce kai kadai ne saboda yanzu idan kai kadai ne ba za ka iya zuwa ka hayi gona wadda za ta ishe ka ba idan kana la'akari da gona abin da ake cewa gona fili za ka tarar da cewa mutane duk yanzu gonakin su sun zama kanana
1: bangado ma ya cinye gonakin
4: ka go yawa idan kakanka yana da gona hekta guda daya idan ya mutu to iyayenka babanka lokacin da zai yi musu rabon gado in su 10 ne hekta guda din nan za a yayyanka ya zama na girman ta bai fi girman gida karamin gida ba to kai in babanka ya mutu bai fi ka samu fili daya ba
1: to mun gode Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Magaci Gettado a matsayinka na shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ganin halin da ake ciki na cewa har yanzu dai kamar yadda hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya FAO ta nunar kasashen kudu da sahara na Afirka suna kan gaba wajen fuskantar waɗannan matsaloli da muka tattauna akai kuma yanzu kai nuni da bincike da yadda kuke neman gwamnati ta inganta wani abu da mu tsammani daga gare ku cikin shekaru masu zuwa na ganin cewa wato matsalolin da ake tattaunawa yau gobe sai dai a tattauna wasu kuma na hanyar da za a ƙara bunƙasawa ba wai mu raka tunanin tun kakanni mu abubuwa ba su sauya ba
0: to abinda lallai kai tambaya kuma tambaya mai kyau kamar yadda daktar ya faɗa da su shi tsari na harkar noma abu ne wanda kowa ya san abinda yake ciki sai dai mutum bai ga dama zai tsaya ya taimaka wa al'umma ba mu a kungiyar manoma muna tsaye wanda ka muga cewa duk abubuwan da ake tattaunawa yanzu gradually wato a hankali hankali zai zama su zama tarihi sai dai a tattauna wasu matsaloli nan gaba amma matsalar mu kamar yadda na yi bayani da zo ko bayani da shi doctor ya dazu shine rashin aiwatarwa da gwamnati kuma rashin tabbatar da IIS
1: abubuwan da masana suka sani a hada shi a tabbatar yana cikin manufofin gwamnati
0: yawa ya zama yana cikin yawa to irin wannan muna tsaye don mu tabbatar cewa an yi wayannan muna tsaye sai wanda ka muga an samu canjin rayuwa na musamman kananan manoma domin abinda mutane ba su sani ba kananan manoma na karkaran nan su ne wayanda suke fitar da abin su suke rike da kasan ba manyan manoma irin su doctor irina da sauransu ba domin mu optional manoma ne in muka yi noma muka fadi shekara mai zuwa ce ba za mu yi ba za mu noma abincin da za a yi kuma inda ake yi yanzu mutane da yawa suna cewa ba za su noma abinci ba sai dai cash crops to wannan
1: wato noman da za su samu kuɗi kawai
0: kananan manoma yawa ne za su samu kuɗi kawai to kananan manoman nan su ya ga musu wajibi ko sun ci riba ko ba su ci riba ba ko me ne dole sai su noma domin iya abin da za su kenan
1: mun gode Muhammad Magaji Gettado kuma da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadinka kai ne shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ta AFON da kuma Malam Ali dan Malam kakaki haɗin gwiwar kungiyar manoma ta gaba dai a tawa da ke jamhuriyar Niger da Maryam Abdulmalik ta kungiya mai zaman kanta a Najeriya da ke neman bunƙasa harkokin noma da kiwo da Dr. Ahmad Abubakar da ke koyarwa a bangaren aikin gona na Jami'ar Bayero da ke Kano a madadinku duka da sauran abokan aiki Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW
5: To karshen shirin kenan a nan kuma a madadin wato daukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aiki Abdulrahman Hassan bisa rasuwar yar magajinsa Suwaiba Dahir Hassan a birnin Maradi Allah ya ji kanta da rahama a madadin editan da ya tsara shirin Muhammad Awal Balarabe Musa Tijjani Ahmad ke cewa mu kwana lafiya